0: obekai SARS ku na ota unu ho se oko unu ho da yemu se wo o e wo ho no mesro se SARS ku ni yenko sisi a e huhuma de yenko sisi a SARS ku unu ni dia tro ota no so afa ye declaration we bi o se urade yesu mento ni urade yesu Apambiara, Apambiara,
1: Apambiara,
0: Asa, Asa, Seno,
1: Asa, Asa,
0: Enemy Wapam,
1: Enemy Wapam,
0: Enedei,
1: Enedei,
0: Enedei,